0: sini menikiano tadawa na mantad jam o siyam gisa may jam pa rin sa kaswagon.
1: Iyeng sila, minay ko kopyag kabun beno kyo. Bayan na ako doon yung makopyag ng kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na po.
1: Iyeng nakikopi, oh. O saan ang muna ko ngayon ngayon tawan na bayan na kyo?
2: O, oh, irin nagi. O saan ang damang gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
1: O tapat ka, piyo. Iyeng sila.
2: Uy.
1: Harap po gawatan ko, piyang kurugyat. Mingila, hindi. Kung ngayon ngayon tawan, hindi. Daan ka, sila.
2: Is no makasu sa internet pod handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas so kuno kay la kuno da malas so mangin tin tin sila.
2: Malas o malas no pa magkinongon no pod radio kani nga FM harap pod gyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pod gyari kapailan ko ngayon tawan oro nga maya kani nga FM.
1: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
3: Ano ko palang masat kau yang tawan manta katadaw bay nagya. Ano pada manam tulan ka siam tahun 2002 na pada manam. Pinalabos manta di tida kopisan. Mangingintong tawan Malaysia manta kita dapat watas penong kayo ng sakit. Kaya nga ako kasaban bay na isa rasam sa sarapan meninggarod may may tangos isa duwan na kainan. Panang kau tatuang rumah sa amid pipira kainan. Lina subas sa kawas, talo na padam 2 darja Celsius. Lina subas sa siriba, 2 na padam 2 darja Celsius. Matagiti dota sa number 1, kasoban bay na isa rasam. Sa sarapan na minigit at uang, maninggarod may paitangus isa 2 na kainan. Lina subas sa kawas. At talo na padam 3 darja Celsius. Lina subas sa siriba, 2 na padam 2 darja Celsius. Matagiti dua tas da tamunan kya. Tamunan ka soban bay na ay sarasam sa sarapan meninggarod may paitangos isa duo na kainan panakatatuang rumasam isa duo na kainan. Linasubas sa kawas tulo na badam 2 darja Celsius. Linasubas ay siriba 2 na badam 2 darja Celsius. Matagiti dua tas da tenam ka soban bay na ay sarasam sa sarapan meninggarod may paitangos ida gumukinayanan kya. Padang katatuang meninggarod may paitangos isa duo na kainan. Linasubas sa kawas tulo na badam 3 darja Celsius. Linasubas sa siriba 2 na badam 3 darja Celsius. Hingga na biar putahan ko ngayong ayat tawan manta katadaw bay na tabinay. 2 na badam 6 tulan ka siyam taong 2002 na badam 6. Pinalabos manta hitin ako pisan mangingintong tawan Malaysia manta kiti dapat tuwatas panong kayo ng sakit. Lansan na kanon kapailan ang nagi kapasarahan. Ang ponsikaw to kakalko do to makinangaw ang nagi manaw dong dahi tida radio kininga FM.

0: Kaningaw FM.
1: Sining-sining ko sa dalumis.
0: Kasalimbahan ko sa susun.
1: Akal mo kinungaw. Siyam na pa na mapat. Titik turo mekahas.

Jam ko siya mapat minit ka saban hiti da kayo ng takog ya. Ang sigaw kung mga digo di katatano tika silimahan baras dusun kina FM tadaw bay na kaya tadaw ka anam. Araw pag kita temuan panang hiti duatas at apin-apin duatas tukor apin-apin kaya. At tamo hiti watas

Mahara kaliho tadaw bay na kya tadaw ko na mati bay na tito pinay. Nakalabay la bay kanta kya. Nagi kada man nagi kada ko daw nagi har lima nagi babiana kam tadaw ko na mati bay na tito pinay kya. Do na padam manam tulan ka Siam. Ipampad ako na dida tulan ka Siam kya. Harap ipirapad dita daw kalang na kay kalang ta ko itulan ka pad. Dua penatulan kya. Dua penatulan nam alala ipampad ta ko ni taon 2002 na pada manam. Lumang ta ko na di kago hiti taon 2002 na budam turo a opor yung manan na timpun tumalib. Megalat nugyardi. Megalat kosusuang ta ko hiti taon 2002 na pada manam. Ipampad ako na dig ya. Dua patulan nam. Dua naribu duha na budam turun na. Apa yung kurapat di Pinay? Umadi ko di panagampot imanimanan kaya da taon diti. Alansan at agampot dua patulan kaya. Harap patimpo kaya. Simbayan pa kaya. Dua patimpo da kasimbayanan takaw. Da lumipantay. Dulu pantai dat nu kopi at iman-imanan tako da taon diti. Tay ka cita-cita kadig ya. Manulid mato dat kawayan dat ano gyardi katarnang at tinan, katarnang at kababarasan kya. Manulid mato pamusarhan tay ka ginawa. Tay nga manginsanang mangilumis mato dat kapapasian tako manigit-igit dadaw miyampay paganakan. Taika menimung matutusin kaya haram matu atau sarosaran dan man balia tapi naik ya magiso ayat iman-imanan takaw kaya lansan iman-imanan takaw kaya sigampat takaw taika alipatean takaw di taon 2002 na padam 2 na padam 6 to harap pa 2 pa tatulan kaya kumana gid ala di nakalantay kya tay naka sigampot tay kanangam nagampot di kayo imanimanan bayahan kumadi kayo kya sigarad agampot di kayo imanimanan takaw kada takaw pinginsasan at tulun kya kada takaw pinginsasan at tulun kada takaw pungurungurad tulun kya kada takaw pinggaya-gaya tulun. Ya napad tiyam to kay nakalantay na matiyam piyong kuro kadika kau ada kasi agi ada mga gali dikit tapi na yun masin sigara dahar tambalot kya tambalot ay ka tengah tapi na edit apa nakalantay nga kada tako hingi-hingi yala anan tako yala dat sakadung kya ay ka anan tako yala dat isa suntikan semangat kada anta ko yala dat isa panambarasan dat popo sarimpok usunduan may dat kalantay tay ka agampot at imanimanan dela diti taon kya taon diti taon 2002 na pada manam panjam ko siam apa ta badam siam minit ka saban may ta ko sining at sining man tadi James bilih ada tulupo janji no rekano di arena majanun isa sining koron chong Amsutan ko sining mati ni Freddy Fansuan Hid binabangko dotulan. Kaya ni nga FM kuhay aramay ba?

Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da pasalimban, baras dusun. FPM kaningaw, buhoy aramay, buhoy.

0: kinangaw ko si Lembahan Boros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?
1: Nakapagunong nagyasin ng niyandang ko, pasan niyandang kaya, kada ko tagad gandong. Hello DJ Che, kapisa ng kasaban, kadiandong. Andong, Junis Lime kaya. Hello DJ Che, kapisa ng kasaban, tabi tadaw ko anam kaya, ano kabar DJ, oh, avasi bontok dia, oh kaya. Tabi nangi kumatayin sanan, tambalot kini nga FM, tabi pompod minggu, kumadi kayo toin saanan kasi, oh. Tambalot ko ngawi, sayra, mingkakat, mantad nirikohon, kadalihuay, mintong wanan, gibang, korosida taro, olingan, o musayran, mamakay drasuk, om sorwal, kadalihuay, mong karab, isay kayla, hara, tangkalamay, om korot kyo, bakay DJ, ka, isaot, nagyari di pasen nandong. Gino mo gumong pasang non, pasan nandong, hindi nagyapasan nababasa sa nanggiyo. DJ po siya ito dahil sining retan at saribaw na lumaang lumaag kagya. O nako nasa limaw na tiyan nagyan dong. Nakapagulo sining diyan dong kapasan kaya. Isa pasan diyan dong dito sa nanggapay kaya. Pagulo dat mingkakat ka may gisa sarita at ako kaya. Teka magyang balot mirikaw to ko mo miyang paydat ng tambalot kaya. Sigara da arikata timpo dat mingkakat tay kami bakta ko ha. Pagulo dat mi bakaw mingkakat ko intanda ko yung panagibang intanda ko yung panangiwanan kaya. May agal magya ko pirdi kaya anong ogumot alihuan kaya. Alala nalingan ko masis ko kan na kaya. Umbal po nakaguti tamat do sa ngulon nga no panu no masis sa pagpakit di siya kaya. Nalingan di tambalotam nalingan kagumpaguli di tambalotitisa kaya. Iri mata darangay nam iri nalingan kagok ya. Teka sigara mamakay ka bangkad daya rasuk teka sarol nga manda kayo po ungkaraba kadandong. Teka lah haratang kalamay teka karut kya. Tepat magi ako piti tebinay. Ara tambalot di itsang kanihab ko kanihab kantarid di. Tambalot ko iti kampung merampung minanerita isya kya teka minunusu isya. Dat minamakai siya sa luar jeans yung kabun kya. Nalingan ko nakapia mengungkarab kasi kya. Dari nalugat dan merampung kya. Nalingan ko nakapia mengungkarab. May ko sarwal ko nga kakotok ko karut kasi ya. E akan kakarut tangkalamay. Manin siya singetad tangkalamay kya. Ibo. Hey, madaku kya. Aman kan, salam Malaysia Madani Kumadika DJ. Salamat ako pisanangan kumaraja hitid konti matadok hitid kampung Baginda kasiya. Baginda kaningaw manganug kasiwatan mamasan kapisanangan kasaban kumad ensadan may kinangaw alansan Miss Ngingis kasasari kasiya. Kumadika DJ hinako po kyo kasiya maharad dia kopi kya. Inom na kopi kya. Maragwati pasan na ramit ko. Kapisadangan, assalamualaikum DJ. Oh boy, kasi waalaikumsalam. Tapi tadaw ko anam ka, inggai pasan ko ditinga ko kay dan maling-lahing kya. Inggai pasan ko ditinga ko sokodong ako pasan di ingga ngaran di teno. Ko sokodong ako sokodong, dapat kita pinay. Kapisanan, assalamualaikum DJ Oboy kasi waalaikumsalam tabi tadaw ko onom ka ingga ipasan ko diti nga kosokodong ako nakapia pasan dit ingga ngaran diteno kasi at tapat kapiyari awoso ng opurian dambokon kasi awoso ng not opurian dambokon naharap harapon dan sangano om nolos do di siyang malam mamanaw. Apa ini jam ko hapad yun na panam siyang minit. Maginawata ko sinding sumusuhot sinding mata di Henry Jean Magital sumandak langadan.

0: kayaknya. Enggak ya sini mata di PPM match. Patai dong masih. Amin kau tonton menit jam kau pada maafat menit kesaban hiti dah kainan tokoh.
1: Kinangaw ko si Lembahan Moros Duson. Kinangaw FM.
0: Ara pagilangan ko karatiti Karnival Pendidikan Madani. Anjur iti kopisan belajaran watas kinangaw tahun 2026 ya. Kapanaw tanaw bay na doon na pada manam tulan ka siyam doon na ribu doon na pada manam katimpo di jam ko turo ko saban dito ano pag ya mapupusan gisama jam ko lima sa sadapan kaya na pa nga iti Dewan Arkid tamo ground ang nagi kopi dupis balajaran watas kaningaw harato lukinayanan kaya di Karnival Pendidikan Madani nanjur diti Opisan belajaran watas keningau TKPPD ya. Atau dapat na doon na pada manam tulan kasiam doon na ribu doon na pada manam katimpo na jam kuturo kasaban di teno gisamar kita jam kuturo data tu jam kuturo tutuwang jam kalima sa sadapan bagya ato kay kaya na pangiti Dewan Arkid tamu ground am nagi dupis belajaran watas keningau

Ka panau da antak dat ka isa tulan ka pad diti 2000 da pada manam kia tulan da dumental harap pira patadau kia. Kapian na tatadaw ko apat, ka timpon na jam ko nam, talo na pad minit ka saban, gi samar kita jam ko apadam dua tangadaw, kya? Kaya na napangahitid, kaya na napad pitimungan nga hitid Dewan Pisampuruan Square Tambunan. Asugot ako ko itid, Majlis Kapamarimitan Maulidur Rasul. Watas tamunan tahun 2002 na pada manam kya. Kontak dat ka isa tulan ka hapad 2002 na pada manam. Kapian na tatadaw ka hapad kya. Katimpun da jam ka nam tulun hapad minit ka saban. Gisam mar kita jam ka hapadam dua tangadaw kya. Kaya na napadat pitimungan nga hiti Dewan Pisampuruan Square Tambunan. Kadalihwa yung magawit na wagid di kya. Piyawita, wit na kayo wag, mawit nga payong kya. Mamaguna nga ibangkat di, tanarolongan nga itanipis kya. May dat at ako ontok dat kami na stroke haba ka di. Harapago? Haranga, man to kago teno kya, tabi na eh. Apay goro pa kayo, saan pago kya? Madi ko di masa-masa dat pondorang timpo diti. May da kayo gatanga timpo dat kondarangan da kayo akan kamirap-kirap ko to binay kya. Naman di kayo dat maginangaw diti kasalimahan baras dusun. Naman di kayo dat mamurusid walay kya. Laga-laga tanda kayo mamurusid kya to binay. Karadit, oh man kuntay no, man kuntay no, man kuntay no kagya. Las-las nga, oh, awi titonom, aw panatugulan kya. Sikarang lah, bila lagi kagya. Kakat kau ngayon na kayo tugulay kaya. Arna po iborastit man kuntay no, man kuntay no ka o. Arna pa nga tanda-tanda na daawon sa ikaran dyan di kaya tabinay. Tunda po niya tunda tabinay. Arka taon na naribo doon na budam turom apan ako tugul kaya. Ang jam ka ba dapat na budam 8 minute kasapan paglo darong ka parte ni ba sanang nat maginangot ako da taduo sining misusot tabinay. Sining mata di Herman Alin, kasala ako tay mapus di ka. Sining panigano din na Rumbay Pita, kampung sulok-sulok Mandawon. Tabi tadaw ko nam doa di Jajirin, mila nang kumukiano sining kasala nang kumpus dia Herman Halim. Ponsi ko di Jajirin ka. Ponsi na ikaw madi ka na Rumbay Pita. So tiyan ko sining mata di Jason Joseph, ino ginawano, kini FM, kuhay aramay ba?

0: Kapisanan kasaban kapi salawat tako kaguhit id ababayan kanaw mimpanaw hidanga bayna diti hiti akuid kampung Rompon Tambunan miampay sungulon tambalot asanang dat mitutun tako pa disyente
1: napang hai Johannes Kindalu mantan siti kampung Rompon Tambunan.
0: Alalag ka na pengiyan hiti?
1: Ay, early duma, mati aman. Lebih kurang 60 tahun na matudit.
0: Oh, 60 tahun na pengiyan hiti kya? Orang-orang ko kailangan mamain na tuunian, tayo ka mga tuunian di dan gulo-gulo. Noot kailan nung mga tuunian di timanta di gulo pa?
1: Bumukasari at ilan ko di aman, iti na nasampatan ng ibong kao nga wi ami turali ka di malingling nga ingga na di kay turali bahay na mo it nugay ko yan diri sin katagong di tangkungan ka di tangkungan ka na kay bari it magal na tagong
0: manta di taon mo kapag kailan mga dito na yan
1: lebih kurang lilida kan teri umur-umur ko na pang balasan taon nagi
0: belasan tahun lagi. Misayat mina menunduk dia mengunit tunian di teman tadi gulu pak.
1: Iri nenek melengku sendiri di tapaku. Tabangan ku kawagu mina nuduk aku dari sarut tiga kerang mau dia lemingunya sanang diri itu nuri itu miru.
0: Kailakai mama saya dat tunian.
1: Kailai dari mulok-mulok po, animot po kagod na rin nga. Una di bena, di nuri gagaran na tunturo di mana didit. Kodi sa dila, sa patan.
0: Ibong kao kagi nga, kailan ka nagikis?
1: Ilan nga, very moment sa hindi.
0: Ami tangkungan nga, iki?
1: Tangkungan. Nga, magamagat pa tangkungan to sumbarang, dasuditan na po it. Paring nga, jadi na rin do.
0: Makita ko, datagongan kita ti Bainag ti Tupinay. Harat isa at sempatan. Ikasandir yat minaman sa iti.
1: Awid di malad. Na ikwede yung masila. Kaningaw ti di aman. Ale karaptangan sila. Tamo ground ni Riddi. Sila na binalian ko. Elan na ako pwede gulo. Pangaw na di. Kakuod man na di bayna. Maling ang gaya.
0: Harat ang anak nung kailan mangunid sempatan?
1: Ay, hingga na, ama, hingga na kailan.
0: Ako po, naturunan. Mamila matod, makinangod, pipira at sinding, tayo ka tunian na sempatan? Bah, maigi ang malay?
1: Malay ko na.
0: Iti na pati nga, maunian na pati nga, idan, ma, dan gulo-gulo, tayo ka, ipain kukura.
1: Mimang nang gulo-gulo
0: titi. Ipangangambit ka, ipangangambit.
1: Tunian, pangangambit titi. Oh, nang gulo-gulo
0: titi. Oh, babay na gya.

Jam ko habar mesa, talo na hapa duminit dat kasuaban kaya. Atumayan ako, tabinay. Atumayan ako dat atangkangaw na tidapor at timpulitik, ya. Antang kangaw-kangaw na kamayan dat tukang masak. Magagansak, ya. Bayna na pa tabinay, kaya akan katanduan na kailan magansak nga, kausay nga, kailan naging magansak, ya. Amari si Pastor Naramit ko, mata di T1SF kina FM. At tapat na kopya kamayan no DJ, kakiya. At tapat na kopya kamayan no DJ, karadya di man da tinu-tinu tatap au opongogisom awiton. Harata malot ko sunodan, nagi am kaila ko iba kadaw. Apanganakan do sunodan, kasiya. Magkalibaba na yaw dit. Togodon the boss, kaya isay manuho au bas man dateno kailaw ko tay karadya ko ka gaway au pangoh o ta karadya sa bulan ka ay atupat magi ako piri to pinay siguro mamansay to ko karadya to pinay mandaman to ko piya sa linggaga kaya dan salinggagan takaw dat paparlan karadya aw na kamayan dat ataliban kya man takaw salinggaga man takaw tagwang kapiya kada takaw kobas di teno kaya teno ka mo jungo awit taon ka ko apa nga kya kaya man say datang kandang na manok kya. Ngayon, bagya kapiya, wansay lakandang manok, no? Kaay sa pagantuluan ka, teno, kagya. Oh, man, ko dari minggu to ay sa aman, kagya. Arigat ina, tipod at batas isya dari minggu. Ino, namin ay pag-apon, kagya. Man, ko swab, kam. Arigat at tadaw swab, ilo, nakagumin ay pag-apon, kagya. Mana kita gada kya? Ay, isera na malad apong nga tenu kam ay sa kokuan no. Kaila ako iba kaya. Minagisuan ako kaila aki mamusaraw ka. Aawi at timpun taon doon na ribo doon na padam ka doon na padamanam ka. Nawan sa yakandang kya tabinay. Nangakagayon na dit tanganak dat im nalsam nawan sa ina. Inawan sa inda kandang kita pinay. Atumbayan ako, panang napahitid kaningaw, ito pinay. Tatanda tulon, itid dusun kaya. Tay kahit panang kayo ng sakit nga to, kay ang aparo kaya. Hara, naghihaya mandiala tuwa nga kaya. Karadya-karadyai, mga awal ng rambat kaya. Mga awal ng rambat, ito mamato kaya. Amit ang mga ros-ngaros na tanga wakaw kaya mamalit kaila kong kamayan na mamalit siguro mamasay ko dat wakid kaya man na kayo balita kaya ko yung kukura kong patarang to binay mga ros kawakaw balitanan na itang nagyarindi itang wakid man agatay kaya Mamato, kano pa nga, ikamayan dat, mga nyam, bagya. Mamato, kano pa baras dusun nga, mga nyam, kabaras at malayo, kya. Pinsingilah, kau nagya. Mamato, mga nyam. Mamalit na pa nga, mengikat dan mengemaskan, kakanta diya, tabinay. Mamalit. Pinsingilah kau dati pinaig ya. Jarang takunod ka rungaw kya. Baina okay, mamatu ka. Nudi makamain na mamalit kakya. Nudi makamain na mangarus kakya. Mangarus na pa nga, mangarus na pawakaw nga. Nukam malayo ay. Pasos akong patarang tibinay.
Harap pais, harap uwa kau mantok kau rusai, mantok kau mengemas kini kanta. Mengingkar di wakau kia, mengingkar taika mengiru di tangat tarum. Rusan bagiamu sedang mengaget kaki ya. Hindi, mengaget kagu kia. Mengaget depan mengikat kia. Mengaharat, mengaget nga iri. Mengaget depan menguatkan ikatan. Mengaget, man agatai kia. Mengikat karena depan mengeges kia. Mengegas na panga mengikat, mengegas na panga mengikat, mengegat na panga menguatkan ikatan, menguatkan lagi ikatan, kia. Agatok na katia pengegas ina tansar kaki ya. Hindi. Apa ini jam kabar misa? Telu na pada mana menit ke saban? Kano pagi nako sinding mata di DJ kia, DJ MY, DJ Matinin New Camp. Miginawa, Miguel Pagulo, Sotong Agustining, mata di Clarice Whitney Lajibin, Retanda, Om Negi, Pinapatan di Joinis, Retanda, Pinapayhad, Kodoho, Okine FM, Kuhoy, Aramay ba?

Nyampai kau dah bayi na jirin mga paluti kayo in keselimbahan na baras sa dusun kini FM maya frekuensi siam na padamapat titik turun ikan.

Aban iti jam ka habari misa apat abadam malima minit ka saban iti na kanan tako kya tumbayan ako timpu-timpu diti tabinay at ang kangaw na da magagansak-gansak kya. Masagiran dat magansak ko dat manta ka akano dat tanga daw dobay na tita binay nga. Sanang dadat mo mili-mili ko nakasari da at akanan tay kaya ansakan di ta magawita kalidasan tinan tay ka it magawita at kagarisan na tinan kya. Kumari kayo di ipabanahan na timpo di tigya. Kumayan ako harai tamukab-mukab, nagkakakaroy kaya. Harap mo na pamutong kaya. Harap mo na intang dat piyasaw kaya, piyasaw mamaw. Tay ka kalapasawit ka di. Harap mo na iparbuat kaya. Harap ti danaw na timpo di tigya. Tintulungong na bayan na ti alaso tumudata daw kaya. Kana lagi lihway dat mga wit ko dat waig dat agumu itagap ay kabagal kaya. Manansunduk kau, teka badan sirung kau, mamungguna kau bangka di tangan naruk ya. Aung takapi atin palangan nata daw. Magalait ako dat antak di taas turuk haba kan di. Magalait ako dat antak di taas turuk haba kan di. Amkamayan dat hitit ako at pompad-pompad dan kasliban bar susun kena FM kya. At adaw bay.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM. Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy. Kininyo FM, hebat am syoknya.

kapanday kaki. Ahinta na ang iwit ra puso ta ka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponso ra lakawan nulumba, patun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

Rimbai kalau sama ipain. Ari ngomuyun datukir oro ka onom rejam kasa talunga opor ngam minit dah tangan oro suku rejam karuo ra kamayon.

Kalayan, ako Idiana Itora Tenam, ibok mangkirangaw takaw ra kasalulaan, rahon numurot, pagayaman takaw, monsoy, kaningaw FM,